0: niche bin do me poni gando zona bible plan sa e metan do jesu in comme
1: so particularly our converts in the last just concluded GCK rounded up yesterday night all our converts all our visitors
0: yo me yin me yo yo mi tole kabi gbigbo jo ton he wa bi me de we yiro we bo ado wa mi juro na he ndo do me vive vive de wa na we o de chi we zo ndo we wa to zai me e na he do na da wo de wa gbezan to eji to jesu yi come e ne utu mi juro na nyo we bo na so do ndo we na ayin gbeto vive de me jo me we ayin gbeto pataki we we e ne utu zialo to da to fide ate to defi e na mi he ndo do me wa na we e ndo atalo to se do aga miso to di dodo ani jale bo note do afoto e leji agun di pala e futan die ahonji daho bagada bo wa to ndo do we do ani ta vo do biblu plan mi to zai me bo mi po to jesu in come amo le bo do mi ton pastor daho ko me ton to do yego na awa na do plan bo mi po to sai me
1: bid me welcome you
0: bo e do na ma do ndo we
1: appeal to you that
0: e do na ma do na we do e ni ma yin we wa to igbon godo blo ani no to we wa ani no to wa na ni mo to do mo de nyugba u je we ton yin je wo lotan e ni na na ali don to de nyugba u dia to we wa to jesus ton me philip gbe ati won je oto mi ton le tin to apa to eto fi ne oh, onji oto mi tole to fine ye u lewe na na we ma pe bi plebe plebe dile yi to yi si ni ayi we ma plebe lo to yi si anando no yi kan bi oto fine le bonan so gojo na eju eni do na we to jesus in come o si sen se chenchen ton wala ton we mi na pre do po na si sen podo na no yi wa mi tole to se gbagbala me se gbe mi na wa to se gbe le po eyin ga chaton po cheju foton to aguta mi tole jiwe mi no pin to po na do san jiwe we se gbede ja ehe eyin azan chawe to mi na pin to po bo na do so gan do san jiwe to aguta mi tole ji mi na wa han ji le na wa han ji mi na zo pin to aguta e tole ji le na pin to po to aguta e tole ji we ja ise gbele ku e mi na tindo no plan me won titu e mi na yoro do gbe pritan eno wa yi me to we ja yi na mi do he de yan gba u bi wa le don mi ton le me me he wa le na do kan bi yo mo na game tina titu so tina jo ja le tindo game yi ton gene me mo we yi do me de vule me hu le so no ba yi ton to gan ton me we ja yi e to no we re no game de mi se do to mi de le don mo e mi no tin do o plan bible ton to atezan gbele po amodi e no be to gan chiro popo cheju foton to agunta mi ton le po ji dile akomodo to osaime mo e di kena mi mepo ni inu gbono gbono wa biblu plan oguzan gbesi opri ena gbe so wa yi me to so ten pon bo mo ra tin to fine mi a nyu ga chiru popo jeju foton to we ja yin jale ganton we jale ganton bi anyu ndo jedi atonto we mino tindo hulo zaton mo we samedi le ku e mi sono pri na do bayi asun atre si o pri modo ayin nu gbono boto nu gbono yin zami ni mi ma toto otito ile me bi anyu do jawe nayin gck eyin osun etan hmm ena sun son fide je fide mo e ena yin do to osun e me ni e ni la bi very good ga o ha ji gbele poto agun di pala e fo tome ye tin do eyin pipiride eyin o va ho egbon fo de na ye manyu to awade ji ye te don bo do gbe mi to se ti gba e wo na wa yi mi to ahon ji fi mi wa nu gba o do mi to totu ayi ju eni do na mepo mi na fun do afo mi to le jina mi ni wa ijin o ha so ha ju ma mi to me o ha kan de nukun aton 43:43 when it means the okruno when it means the okruno to hino owe tome nawe gigu mito na kloso wenu miwa ojuro eton enati po mi po po o me yi se se tonu po o zewru de mati kavi o ye ta sro me no ki ko eton na nya ye yi o bu de mati satin avi kavi le po manati enyi mi se tonu mi ma re adan a ma ya gbande mi mati to awubla e ko so aho to kla mi tonton agbagbo de martin ka vi satin gbande sigba dagbe eyin mi se mi ma gad mo dona o ya je won yin e tonton ya je won yin e tonton adavo mi jo onu le popo ne nu kun dagbe eton pa ya je eton po tin na o me se to nle wen wen na mi kon dopo bono te nu kon eton ka vi position ni to re to e ba si ale loji nu e do mi na wa bo yi fi edo mi ran adibublo sa ko se tonu amo se tonu ari de vode martin na ya je to jesu me adavo se tonu